for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Ha ha ha.

Thank you.

always tuning in on Gospel Music right here at X

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay!
2: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sunzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag Vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko, basta ganing gainong ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkadebioso ko, ipatid ako sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sunzone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
8: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag-Sunzone Plus Herbal Oil.
9: Garantisado.
10: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: mag-Sunzone Plus
10: Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Sunzone Plus Herbal Oil.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-Sister Pain.
13: Muscle fever.
11: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
13: Mag-Sister Pain.
11: Ang karang pain.
13: Fast and safe.
11: Yeah!
13: Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister
11: The Pain.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Exciting!
0: Exciting!

0: Sangali, Pinahusay, Sanford Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuti.

0: pag-supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. System.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang maskin babasko, maskin panami, pampagwapa pa, e may arami sang luta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
3: Exciting, bro!
4: X! XFM!
5: FM!

0: gigit bala kay batyag gugit ang pagsik sa akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluwin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty sa

0: app sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako si Sarah sa mga

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present. Consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika.
2: Isa naman kabya natin ang nagpamatuon sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Palain mong kusang kapi kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag

0: Exciting!
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gig magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyo magkaan.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Isa naman kaabya nato nang nagpamatuod sang kanami kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan nga kape, pero lain bidyang sabor sang Xanthan Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison,

0: bibili sa mga butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala ang

0: itong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na buti ka diri sa tuang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Assist the pain.
4: Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang assist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
2: Assist the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, at lang sa nga konsyon, isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
3: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-sister pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-sister pain.
9: Kamkanang pain.
10: Fast and safe.
9: Sister pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister pain.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Buyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskilahan. Diman natabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa ako na po. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang kutis. Gani kamo man mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Nakakapi ka na.
12: Nagagwapo ka ba?
14: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
15: Exciting!
0: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sa Poplos Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape sa harap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans, nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Sister Pain!
7: Si Michelle Legale, isa ka

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Exciting, bro!
2: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako gali si JC, Head Security sa isa kabol. Nakatilaw ko sa kape na Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang apon nga panit. Kanami gali magigot sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, gali na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Aurora Valley, Siniloa, Laguna. Laging nga sidi sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho na sidi. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Last Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Queen's problema. Ako gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panami kit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako yung bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga kape.

0: Kantod Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Daiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zone dahil lang sa malabong vision. I repeat,

0: deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: Si Danny, isa ka bus driver, upuntunin sa lawad na pagbiyahe ang sense the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang sense the pain.
1: Sense the pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sense the pain, if symptoms persist, consult your doctor.
2: Isa naman kaabiyan ang nagpamatod sa anami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwapa pa, e may arani sang gluta kag collagen, ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
2: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Hub stores nationwide, kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
4: Exciting!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline,

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: System Pain.
9: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sang kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
11: Patupa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: Mga katropa, dali na, try mo ang inumunong ini na coffee na bagusubong sa Santon Gold. Mas manamit, kapabaskog, kapagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee, tara!
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
2: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-paper shift, importante na lagi energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Gusto ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na gatay ko akong lalisa. Sister Pain para derog-derogso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanami, pampagwapa pa, e may arami sang luta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
8: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
10: Hala, ka-exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa sinubuan lang na parang nulal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkali.

0: Sanfon Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
1: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyan, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
4: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: System Pain.
8: Yes, Daddy. Sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
7: System Pain. Galang pain, fast and safe. System pain.
0: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Alain man ko sang kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sakon sa mga sukit ko sang natilawan ko ang Sanfon Gold Coffee Mix. Nagwapa ko kuno hambal sang sukit ko. Sa Sanfon Gold Coffee Mix may kape ka na.

0: maganda mo pa, customer ko.
1: Zaton Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagbaskog, gag na gwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Gag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: FM.
1: FM.
2: Exciting, bro!
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Visionex Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko. Kung hindi, ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Isa naman kaabya nato ang nagpamatuod sang kanami kag benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan nga kape pero lain bidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Exciting, bro!
8: X FM.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tapoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto.

0: Herbal food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang ipikto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanamin. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako si Buyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang inyong pamatya.
7: Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Nakakapi ka na.
7: Nagagwapo ka pa.
8: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
9: Mga katupa, excited!

0: Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 na pampapaskog sa atong natulan. Pampagana sang uto kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sunfam Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
0: Mag-Sunfam Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sunfam Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
6: Bibili sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako gali si JC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang apon nga panit. Kanami gali magigup sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Nakapangapi ka na?
7: Kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
10: Hala! Ka-exciting!

0: XFM.
1: FM.
2: Mga katupa, exciting!
0: Santon Gold, live testimony.
3: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo.
5: Para wagas. Ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Waga.

0: nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: mga katrupa. Exciting! Supple Plus
1: Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhigas sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, ang bagwa papa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kapi ka na, may bulong ka pa, mas manami.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Hub stores nationwide. Kag mga drug stores na pizza in mga lugar.
3: Mga katupa, excited!

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahigyod. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: System Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na ako pagbiyahe, ang System Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang System Pain.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatud sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Patupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: Mga katropa, daling na try mo ang inumunong ini ng Opie na bagusubong sa Santon Gold. Mas manangit, kapabaskog, kapagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee, tara!
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
2: Exciting!
3: X FM.

0: po sa susuko.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Sanfon Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyo magkaan.
8: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
12: Ang bagong Santone Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanami, pampagwapa pa, kaya may arami sang luta kag collagen. Ang Santone Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
11: Santone Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstore. Lapit sa inyong mga lugar.

0: Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. System Pain.
7: Kusugan, isa ka professional boxer sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na gating kung akumulan sa System Pain para garo-garitso ang training.
2: System Pain, tanggalang pain, fast and safe. System Pain. Symptoms persist, consult your doctor.
8: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sang kanami kag benepisyo sang

0: tapos tumirko.
1: Zaton Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na?
2: Nagbaskog. Kag nagwapa ka pa.
1: Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain. Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang krisis na nagtumara kasi badyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan nato na ang nagpamatuod sang kanami kag binipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako natirawan nga kape pero lain gidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Sarton Plus Gold, mas pinalakas.
3: Islamista po, sambuban. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Sarton Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Sarton Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Sarton Plus Gold. Sarton Plus Coffee.

0: Marami na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble.
6: Pre, matung ganto nimo sa radio ad, bagura,
7: murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo, food supplement for men.
10: Hihimo sa baka o klabuwaska.
9: Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako balay si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: Exciting!

0: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
2: Pinahusay.
1: Mabibili sa mga butika.

0: ka. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, TSL Komplikado, Balam Antike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
1: Santon Plus
3: Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Buyet, isa ka lulo. Gado ng sugat sa eskilahan. Yuman at kabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sa Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang inyong pamatya.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Nakakapi ka na.
8: Nagagwapo ka pa.
9: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm tired, caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Dalton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa

0: panalong panalo, Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababaihan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ako si Heide, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbalang ipinagin?
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan nato ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santhol Gold Coffee Mix.
10: Ako gali si JC, head security sang isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Santhol Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigot sang kape kapin pa mabugnaw ang tsimpo. Diri na kuya sa Santhol Gold Coffee Mix.
9: Santhol Gold Coffee Mix.
11: Nakapangapi ka na
9: kag nagwapo ka pa.
11: Santhol Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: Mga katupa, exam.

0: Cellphone Plus Gold Plus Pinanakas Pinagali Pinahusa Cellphone Plus Gold Mabili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: migraine man kamo, amo ni dapat kapingo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assist pain.
6: Kalang pain.
7: Fast and safe.
6: Assist pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assist pain.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag-benepisyo sa Santa.

0: Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Exciting, bro!

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Ang humita po, sitwa po ako. Dinali po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingin ng mga pintin, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santo Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santo Plus Coffee Mix. Kaya ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santo Plus Coffee Mix.
0: Santo Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako ay saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang

0: food supplement from
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. System

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang anami kag binipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa imo mga lugar.
3: Hala, ka-exciting!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
6: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement from Men, mapalit sa mga butika.

0: ng pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kag binipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag

0: ko pa. Dali na, try mo kan inumon mong ini na coffee nga bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, kapabaskog, kapagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee ka na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
2: Hala, ka-exciting!
3: X.
4: XFM.
3: FM.
4: X. XFM.
3: FM.
5: 96.7.
4: Yesterday's hits.
3: X.
4: XFM.

0: FM
1: 96.7. Yesterday's hits.
0: X.
2: XFM.
0: FM.
3: Ka-exciting, oy!

absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral

0: Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi some 25 years.
3: Sansong Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansong. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapasog sa aton nga tulaan. Pampangkana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Sansong nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabili sa mga butika. Sansong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sansong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sansong Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man kusina ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dalilagid bala? Diin tagali mabayad sa tusyon mo?
5: Oo, oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Isa naman kaabya na ito lang nagpamatuod sang kanami at binipisyo sang Sansong Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape, pero lain bidyang sabor sang Sansong Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisob, kag ang iya ka

0: Sando Gold Coffee Mix. Babakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
1: Mga katrupa, exciting!
2: X! XFM!
3: FM!
2: X!
3: XFM!
2: FM!
4: 96.7! Yesterday's hits!
2: X!
3: XFM!

0: FM.
1: FM.
2: 96.7.
3: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
1: Supple Plus Gold. Magbibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
6: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always agya po na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung. Ang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para garo-garo-tso ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Exciting!
7: X. X. F. M. X. F. M.

0: XFM.
1: FM.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
0: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos din. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasaldang nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Sa dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangang salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ako si Buyet, isa ka lulo. Gado ng sugat sa Eskilahan. Diman at kabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa nga akon apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
6: Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Nakakapi ka na.
6: Nagagwapo ka ba?
8: Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
9: Excellent.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Samsung Plus Cold!
3: Landapaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, itong may bukol. Mayroon po ako nang ininom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Samsung Plus Cold! Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sandon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement Ferment.
9: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
10: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako Galicilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imbatyan.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
15: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
16: Ako Galicilis GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigot sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
17: XFM.
18: FM.
19: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
20: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
20: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Exciting!
1: X.
17: XFM.
1: FM.
18: 96.7.
19: Yesterday's hits.
1: X.
17: XFM.

0: FM.
1: XFM.
0: FM 96.7.
1: Yesterday's hits.
0: XFM.

0: mga katrupa. Exciting! Sample Plus
1: Gold. Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Sample Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem. Sample Plus
2: Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science and Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
4: Science Zone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sample Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: System Pain. Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit-sahit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
9: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
10: Sa mga butika. Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit. Kag-benepisyo sa Xanthan Gold.

0: FM.
1: FM.
2: 6.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
0: XFM.
1: FM.

0: Hits FM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's Hits.
1: X.
0: X FM.
1: FM.
3: Mga katupa, exciting!
4: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Uy! Boy! Gising!
7: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
8: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May tagline na mataas na

0: virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parias mi may mga work, halos wala nang me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya

0: Turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas gin panamit, pampagwak papa, eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
6: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Hub stores nationwide, kag mga drug stores na pizza in mga lugar.
8: X!

0: FM.
1: FM 96.7.
2: Yesterday's hits.
0: X.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee

0: sa XFM. And Luna Now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Mga katropa,

nga una mo babalteri mo babatian. Express Manila. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa gintig ug kapwersa sa XFM News reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Manila. Express Manila. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

Mayong aga, syudad siyang Bacolod. Mayong aga, bugos sang Pilipinas. Oras natin alas 6:19 na sa aga. Kag-welcome din sa programa natin ang Express Balita. XFM News. Mga katropa, kaupon niya subong ako si katropang Wendell Balinario. Magkadulong sa inyo sa mga balita sa lokal, national, kag-international. XFM News. Subong yung adlaw mga katropa, Mayo 24-2026, Domingo ng adlaw. XFM News. Live na kita mga katropa sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mabatian naman kita sa inyong mga tagsaka radio. Yara kita sa 96.7 and 103.9. Express Manila. Gag mga katropa para sa itong mga pangulong dinalan. Express Manila. Sa mga balita sa lokal. Express Manila. Kapulisan sa Cavite City ginapadalma ng pag-usisa sa posibleng nga mga suspek sa nasapuan nga bangka isang babae nga wala na sang pang-idalom nga panapnon sa barangay Sikaba. XFM News. 11-19 ka mga napatay sa Toboso encounter ang nagpositibo sa power gun o kung sa powder burn. Militar nagpahayag iban nga biktima malawig na nga nahulom sa tubig bago sila ang nakitaan. Samtang bugalon nga igawagayway sa unang tion ang bandera sa Negros Island Region karon sa opening sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. XFM News. Sa ito naman nga mga nagapanguna nga balita sa National. Express Balita. National News. Senator Robin Padilla nagpanginwala nga nagbulig siya sa pagpalagyo kay Senator De La Rosa Halin sa Senado. Department of Health na alarma naman sa masumbra 400-600 ka mga bagong kaso ang HIV sa unang quarter sang tuig 2026. Kag sa itong nagapanguna nga balita sa international. Express Manila, international news. President Trump magapadala sang 5,000 ka mga tropa sa Poland. Kag mga katropa, sa ato naman karon nga showbiz balita. Aton karon di baloon mga katropa, kung nga abala, si Angelica Panganiban hindi na gusto magbalik sa iya daan nga kaseksihan.

Mga katropa, oras natin alas 6:22 na. XFM News. Kagsubong aton padulungan ang kaundan sa mga balita sa lokal. Express Balita. Nasapuan nga wala na sang kabuhi ang isa kababayi kag wala na sang pangidalom nga panapton sa masiot nga bakin sa Sitio Capayas, Barangay Sikabas, siyudad sang Cadiz hapon sang Mayo 21. Ang biktima gin kilala sa kay alias Jenny, 38 anyos kag residente sang nasambit nga lugar kag nasapuan na sang iyang bana. Suno sa kay Police Lieutenant Mansueto de Jose, ang Deputy Chief of Police sang Cadiz City PNP, sa ilang pakipag-angot sa banas ang biktima, ginbilin siniyang iyang asawa sa waiting shed sa lugar bangod dawadan sang krudo ang iyang motor, bangod magapadulong ini sila kuntani sa isa ka landing. Dugang pa ni Mansueto pagbalik sang banas ang biktima, wala na ini kagang iya sang iyang pangita sa lugar na posible katuan sang biktima. Apang wala gid nakita siniyang iyang asawa, tubtob nga nagsulod ini sa masingot nga lugar kag nakita ang iyang asawa nga nagahamyangon kag dugoon ang guya. Gilayon nga gindala sa ospital ang biktima apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Kagina respondihan man sang kapulisan ang investigasyon ng lugar sang insidente kag nakuha sa lugar ang isa ka bunga sang lubi, sling bag kag tsinela sang biktima, isa ka itong nga t-shirt kag upod sang puti nga sigarilyo. Sa karon nagapadayon ng investigasyon sang kapulisan kung may natabo nga pagpanghimulos sa biktima kag pagkilala sa mga persona nga yara sa likod sang nasambit nga insidente. XFM News. Patay ang isa ka lalaki matapos magbunggo anay ang ginamaneho sini nga motor kag pribado nga salakyan sa CL Ledesma National Highway Sitio Santo Niño Barangay Bulungangan siyudad sang San Carlos gabi sang Mayo 21. Ang biktima ginkilala sa kay Johnny Veres, 30 anyos kag residente sang Barangay 2 siyudad sang San Carlos. Samtang ang driver sang pribado nga salakyan ginkilala sa kay Eugene Opsiar kag residente sang Barangay Buluangan sa Kaangay nga siyudad. Sandig sa investigasyon sang San Carlos City PNP gikan sa norte nga bahin sang siyudad ang salakyan ni Opsiar kag samtang gikan naman sa sur nga bahin ang motor ni Veres. Kagpagkadangat sa lugar sang aksidente, naglapaw sa linya sang salakyan ang motor sang biktima nga nagresulta sa aksidente. Nakaagom sang seryoso nga pila sa lawa si Veres kag iniangin padala sa ospital apang iniangin deklarar nga dead on arrival sang doktor. Samtang nakaagom naman sang minor nga pila si Opsiar bangod sa airbag. Sa karon nagapadayon naman ang investigasyon sa mga kapulisan angot sa kabangdanan sang aksidente. Kaginahulat ang desisyon sa pamilya sa nagtaliwan nga senior citizen matapos ang natabo nga aksidente. XFM News. Samtang nagwa naman sa investigasyon nga 11 sa 19 ka mga napatay ang ginatudlo nga katapos sang New People's Army o kon NPA sa nagluntad nga enkwentro watok sa militar sa Barangay Salamangka, Banwa sang Tubo sa adtong Abril 19. Sa ginpatigayon nga press conference sang National Task Force and Local Communist Armed Conflict o kon NTFL-CAC sa Camp Aguinaldo, siyudad sang Quezon, ginpahayag diri ni Police Colonel Rinaldo Calao ang tagpamuno sang Regional Forensic Unit sang Philippine National Police sa Negros Island Region nga nagpositibo ang 11 sa gunpowder residue apang wala siniginingadlan kung sino ang 19. Kung sino ini sa mga 19, dugang panikalaw. Ang mga napatay ng mga rebelde ang nagnegatibo sa paraffin test. Ang posible false negatives. Kagbangod mayaras ang iban pang impluensya kaangay sang pagkahulom sini sang malawig sa tubig ilabi na sa mga ilakamot nga ginalantaw man sini nga ang iban nga mga napatay ang nakuhaan sang malagba nga mga armas tuthang kabandanan nga nakaapekto sa distansya sa ilang mga kamot. Samtang sa bahin naman sang Commission on Human Rights o CHR nga mayaras ang tatlo ka pamilya nga luyag kalkalon ang bangkay sang ilang himataago di paidalom sa nagakaigo nga investigasyon angot sa ilang kamatayon matapos nga mayaras ang impormasyon nga ang iban mga sibilyan kag minor de edad. XFM News. Gin ako man sa New People's Army o kon NPA ang pagtiro-patay sa katapos sang Revolutionary Proletarian Army Alex Buncayao Brigade kon RPA ABB sa Barangay Santol, Banwa sa Binalbagan sa Mayo 19.
Ang biktima ginkilala sa kay Joseph Agustina, 38 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa pahayag ni Romeo Nanta, command sang NPA, ilang ginadagdag sang silot nga kamatayon si Agustina bango dini ang ginatudlo intel asset sa militar kag dugang pang ang RPABB ang anay katapuman sa NPA apang nagpagamit sa gobyerno. Ginaligarman nga si Agustin ang nagupod sa operasyon sa militar matapos ang iyang training kag naglunsar sa mga anti-revolutionary activities. Kumadumduman si Agustin ang ginbalabagan sang wala makilalaan nga persona samtang ini ang nagapanglakaton kag gintiro sa magkapila ka beses nga nagresulta sa iya kamatayon. XFM News. Ginahulat sang Bacolod City Police Office sa kon BCPO ang resulta sang paraffin test sa mga nagtaliwan nga kon sang nagtaliwan nga si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Matapos ining masapuan nga wala na sang kabuhi sa iyang balay sa Zone 11, Barangay Handumanan, siyudad sa Bacolod sang Mayo 19. Sunod sa kay Police Colonel Eugene Rebadumia, ang City Director sang BCPO. Ginapangayo na nila sa karon ang scene of the crime operative Consoco. Ang dugang ng mga ebidensya angot sa kamatayon sang pulisa kag ang resulta sang paraffin test kung nagpalupok si Vargas sang iyang armas luthang. Dugang pa ni Rebadumia sa karon ginahulat pa kung mayara sang foul play nga natabuokon ginutas ni Police Colonel Vargas ang iakogalingon nga kabuhi kag nagkabase na tanan sa makuha nga detalye sang Soko. Si Vargas man ang head sang City Administrative and Recruitment Management Unit sang BCPO kag magaretiro na sa maabot ang bulan sa Oktubre apang ini ang nasapuan nga wala na sang kabuhi kag nakita ang isa ka unit sang caliber 45. XFM News. Padayon nga ginaplano man sang Bacolod City Government ang pagbutang sang dugang nga mga G-barriers o kon green barriers sa pila ka mga mayor nga karsada sa syudad bilang kabahin sang tikang kontra sa traffic violations. Sa interview kay Attorney Mark Steven Mayo, ang City Administrator sang syudad, iya ginapahayag nga luwas sa kampanya sang syudad para sa Go Green. Ginalantaw man nila nga paagi. Agod, mapunggan ang wala sang disiplina nga pag-U-turn sa mga motorista nga masami nga resulta sa traffic congestion. Kagmalikawan man ang jaywalking. Sa Subong, ang circumferential road pa lamang ang may naka-install ng mga G-barriers samtang padayon pang assessments ang syudad sa iban pang dala noon na posible mabutangan sini. Dugang pa ni Atty. Mayo naghahatag ang syudad sang pondo nga kapin 2 milyon pesos para sa amo nga proyekto. XFM News. Nagdubo ang water production sa Bacolod City Water District kon Basiwa Prime Water sining bulan sang Mayo tig 2026. Sa pahayag ni Engineer Michael Sullivan, General Manager sang Basiwa, nagabot lamang o kung naglambot lamang sa 90 million meters per day o kung MLD ang produksyon sang tubig nga mas madubo sa kinahanglanon nga 120 MLD agod matustusan o kung masustener ang kapin sa 75,000 sa mga konsumidor sang Basiwa Prime Water. Din sa lingsin nga isa sa mga nagdulot sa nasamit kapag nubo sang produksyon, amo ang mabaskog nga tag-init o kung init sang panahon nga nagresulta sa paghubas sang tubig sa mga suba. Lakip man sa problema nga ginagkabig ang 40% nga non-revenue water bangod sa naglapta nga leak sa nagaguba nga mga tubo. Dugang pan engineer Suliva bangod sa kakulang sang produksyon yara lamang sa 10% sa mga konsumidor ang makaangkon sang 24 oras nga supply sang tubig samtang nabilin nga 30% to 40% ang may supply lamang sa sulod sang basubra 16 oras. Sa pihak sini padayon naman ang koordinasyon sang Basiwa kag Prime Water sa supplier sang bulk water agod makapangita sa paaging masulbar ang kakulangan sa supply. News. Bago nga grupo sang komunidad ang ginporma agod magbantay sang anuman nga aktibidades sa Malugo River sa IB Magalona. Sila ang ginatapuan sang environmentalist kag personalidad nga may dako nga pagkabalaka sa plano sang probinsya tuhoy sa bulk water project.
Ini ang grupo ang nagpahayag nga wala sila nagapamalabag kag wala sila sang nagakumporme sa plano. O kun sila ang nagapamalabag kag wala nagakumporme sa plano sang bulk water project o galing madamo lang sang dapat masabat nga palamungkutanon bakin sa ibang aspeto kung madayon ang proyekto. Sa nahibaluan nga tuyo sang proyekto sa Malugo River, nakuha o kung magakuha sang tubig ang bulk water project kag ini ang iproseso agon mabaligya sa mga water districts. Damlag pagin pahayag man ni Provincial Administrator Attorney Rifrando Diaz nga ang tuyo sang proyekto amo ang paghandaan ang kakulangan sang tubig sa pamalay sa mga masunod nga tinuig. So naman kay Vice Mayor Marvin Malacon, dapat may kaduha pang hearing bangod ang nagkadto sa unang hearing ang bahin lamang sa technical team. Naibaluan man nga ang barangay Bagtik sa Silay, ang una na nga nagpagwas ang panindugan nga wala sila nagakompormay sa nasambit nga proyekto. XFM News. Ginpangabay man sa Bacolod City Health Office sa publiko nga mangin aktibo sa pag-ehersisyo kag iban pang physical activities. Agud malikawan na nagkalain-lain ang mga non-communicable diseases kon disease akon mga balatian nga mahimo magresulta sa kamatayon. Sa interview kay Dr. Rosalie De Ocampo sa City Health Office, iyagin pinpaathag ang importante nga magkakumpleto sang isa katao sa masubra 120 minutes nga ehersisyo kada semana agod mapalayo sa balatian na pareho sang hypertension, diabetes, cancer nga iban pa nga ginakabik mga silent killers. Suno pa sa kay Dr. Ocampo, base sa 2025 data, nagataas ang kaso sang overnutrition o obesity sa syudad bangod sa pagdamo sa mga fast food chain sa Bacolod. Sa pinakaulihin naman ng report na nagpakita nga yara sa 1.71% ang obesity rate sa syudad nga mas manubo pa sa ginatuyo nga 3.5% nga threshold sang national government. XFM News. Mangino ragtason man ang pagwagayway sang bandera sang Negros Island Region na karon sa hapon sa opening sang palarong pambansa sa Agusan del Sur sa bahin sang Mindanao. Ini ang unang ation nga opisyal na ang NIR bilang regional team bangod sa kasuguan nga nagaporma sang siperado nga rehiyon. May total nga 865 ka mga delegates sang Negros Island Region. Ang komposisyon sang team ang halin sa Negros Occidental, Oriental kag Sikihor. Kadamaan sa mga atleta ang halin sa Occidental, bangod sila ang may madamo nga natipon nga medalya. Kabahin man sa delegasyon ang madamo nga mga coaches, assistant coaches, deped officials kag chaperons. May dakuman nga pagpati sa Regional Director Ramir Oitico nga makapuesto sa medal ranking ang NIR delegates sa palarong pambansa. Nangin siparado naman sa Western Visayas ang Negros, gani diri na matakos ang kapasidad sang Negros Occidental kag Bacolod players. Karon nga sila ang magadala na sang bandera sang rehiyon. Suno kay Utico, kondisyon na ang mga players sa bisan na delay sa schedule ang ilang pag-abot sa Agusan. Hindi problema ang panahon, suno kay Utico bangod, hindi tuman kainit sa Mindanao, subong nga tion. XFM News. Mga katrapang atong mga balita sa lokal, ang ginadulungid sa inyo sa aton niyang mga produkto sa Yes to Health. Una diri ang aton niya, Santone Vitamin C.

0: Gradulong man sa inyong mga katrapasan nga itong Vision X Plus.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika.
0: Oras natin mga katrapa, alas 6:33 na. Kaya hindi nyo paglisong yung mga radyo mga katrapa, magabalik kita para sa dugang ang mga detalye pagkatapos ining malipot nga pakanumdum.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
7: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
10: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
11: Turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men! May maca at lapis!

0: pagkakaroon ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaking nagating kung kumulan sa Sister Pain para garo-garo ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Labas. Nakik-exclusive mensahe ang isang gilding lupa sa 7 News Reporter and Correspondents.

0: News.
1: Oras sa itong mga katrapa, alas 6:40 na. Kag para sa mga dugang akaundan sa aton mga balita. Balita naton sa National
0: Express Balita. National News.
1: Mga katrapa, ginklaro kaghugot nga ginpanginwala ni Senator Robin Padilla nga wala sang kamatuoran ang mga alegasyon nga nagbulig siya sa pagpalusot sa Senado kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod din isang tensyonado nga insidente sa GSIS building isang nagligad nga semana. Ipahayag ni Padilla nga normal kag matawhay ang ilang paghalin sa Senado kag wala man siyang palatandaan nga nagalikaw sila sa mga otoridad. Sunusaya posible nga mayara sang escape scenario bangod sa hugot nga presensya sang mga pulis kag security personnel sa palibot sang Senado magluwas sa mga CCTV cameras sa lugar. Ginpakigbahin man ni Padilla nga nagtinres siya sa Senado sa pilakadlaw agudupdan si De La Rosa matapos ginpahayag nag-init ang sitwasyon bangod sa isyo sang leadership change kag impeachment proceedings kag nangin mabugat man suno sa iya ang atmosphere sa sulod sang Senado ilabi na sa may nagluntad nga lupok sa madubo nga bahin sang building.
0: XFM News.
1: Ang Department of Health naka-record sang may kabugusan nga 4,600 ka mga bagong kaso sang human immunodeficiency virus o kon HIV sa pungsod sa unang tatlo ka bulan sang tuig 2026. Base sa pinakaulihing datos ng HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, may kabugusan nga 4,633 ka mga bagong kaso sang HIV nga na-record humalin sang Enero tubtub Marso sininga tuig nga may mataas nga ukon na may nagtaas iniyo sang 9% kun ipanggit sa kapareho nga period sang nagligad nga tinuig. Sa kabugusan, gitpahayag sang DOH nga yara sa 1,104 o kon 24% sang bagong kaso ang yara sa advanced HIV stage sang na-diagnose. May average man nga 51 ka-cases kada adlaw ang na-record sininga quarter. Ini ang 11% ka mas nubo kon ipanggit sa 57 kada adlaw-adlaw nga kaso nga na-record sa amuman nga panahon sang 2025.
0: News.
1: Ginpakamalaot ni Anay Presidential Legal Counsel Salvador Panilo ang legal nga tikang nga ginhimo ni Attorney Israelito Torion, abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa, may kaangtanan sa mga petisyon nga ginpasaka batok sa arrest warrant sa International Criminal Court o kon ICC. Suno kay Panelo, sala ang desisyon sang pagpasaka o kung nga magpasaka sa petisyon para sa writ of amparo, certiorari, provision kag temporary restraining order o kung TRO sa Korte Suprema. Gipanindugan sining ang nagakaigo nga remedyo amo ang writ of habeas corpus sa agud gilayon nga kwestiyonon ang validity sang arrest warrant. Ini matapos ginbasura sang Korte Suprema paagi sa boto nga 9-5-1 ang petisyon ni De La Rosa nga nagatinguha nga unta to ng implementasyon sang ICC warrant. Ginatagman ni Panelo nga kung ipasaka ang habeas corpus, mas madasing kontanin nga ma-address ang issue sa legality sang warrant.
0: XFM News.
1: Ginamaduan sang Office of the Ombudsman si Senador Francis Escudero nga mag-file sang counter affidavit angot sa alegasyon may kahilabtanan sa kinaligar flood control scandal. Sunod sa Assistant Ombudsman Mico Clavano, yara na sa preliminary investigation stage ang reklamo watok sa senador. Gani ginahulat na lamang ang iyang sabatagod mapadayo ng investigasyon. Sunod sa payag nga nagtuhaw sa investigasyon na implicate si Escudero matapos ginaligar ginpahayag ni Anay Undersecretary sang DPWH nga si Roberto Bernardo nga may mga proyekto nga nalakip sa General Appropriations Act kabaylo sang komisyon o CUT. Ginpanginwala naman ni Escudero nga may kahilabtanan siya sa amunga anomalya.
0: XFM News.
1: Makatrapa mo yan itong kaundan sa ngaton mga balita sa national na ginadulongid sa inyo sa ngaton niya nga Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
1: Ginadulong man sa inyo sa ngaton nga Santone Plus Gold.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Santone Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Oras na ito na lasay, 45 na mga katropa kag sa karon. Ato naman padulungan ang mga balita sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Ginanunsyo ni U.S. President Donald Trump ang pag-deploy sang masubra 5,000 katropa sa Poland. Ang anunsyo kasunod sa iya desisyon nga kansilahon ang deployment sa pila ka mga libo o kung pila ka libo ka mga soldado sa tropa dito. Nakibot man ang pila ka mga opisyal sa Pentagon, pangwadula nila ginahuna-huna nga balis karon ni Trump ang iyang naunang desisyon. Madumduman nga unang naging pahayag ni Trump nga i-withdraw niya ang masupra 5,000 ka mga soldado nga na destino sa Germany.
0: XFM News.
1: Ginakusahan man sang U.S. Department of Justice si Ana Cuban President Raul Castro sa mga panumbungon nga may kaantanan sa 1996 nga pag-shootdown sang humanitarian aircraft nga ginapadalagan sang brothers to the rescue. Ang mga fighter jets sang Cuba naguba sang duha ka sibilyan nga eroplano sa ibabaw sang international waters nga nagpatay sa tanan nga apat ka individual nga sakay kag nagtugas sang lapnag nga international nga pagpakamalaot sa tung tion. Ginakusahan man sa mga federal prosecutor si Castro nga nagkonsabo sa pagpatay sa mga pumuloy sang Estados Unidos kag nagtoytoy sa mga aksyon gamay kaantanan sa magkamamatay nga pag-atake sang nagligad o kunay kaligad nga mga dekada. Sa sulod man sang tinuig, isa lamang ka madubo nga libel sang opisyal sang Cuba ang nagatubang sang conviction sa sulod sang Estados Unidos nga direkta nga may kaantanan sa nasambit nga insidente.
0: XFM News.
1: Mga katrapang atong mga balita sa international ang ginadulong sa inyo sang aton nga Cesda Payne.
0: Express Balita, dalang sa inyo sang Cesda Payne. Pananakit sa lawas, i-Cesda Payne mo na. Cesda Payne, available sa mga drugstores.
1: Ginadulong man sa inyo sang aton nga Santon Plus a Coffee Mix.
0: Express Balita, dalang sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
1: Mga katropa, oras na ito na lasay, 47 na subong aga. At syempre, nagpamati ka mag-iapon rin sa ito na programa Express Balita. Subong naman mga katropa, ito naman padulungan ang ito niya balita sa showbiz.
0: Express Balita, showbiz.
1: Mga katropa, no, sa itong balita sa showbiz, subong yang adlaw sang Domingo, May 24, 2026. Ining si Angelica Panganiban ang nagpahayag nga wala na siya sang plano nga magbalik sa iyayang lawas before kung sa iyang sexy kag fit nga lawas before. Mga katrapa, sa pahayag yan ni Angelica Panganiban, bal niya, gina-embrace na niya ang iyang lawas subong nga mas strong tungod sa iya pagiging nga pagiging mother mga katrapa kag sa mga tatlo na niya ka surgeries sa mga katrapa nga na-experience. Sambal niya kung babalikan niya ko no ang iyang lawas before mga katrapa, ambal niya, amuto ko no ang iya lawas nga weak, that's why di na siya gusto nga balikan pa ang iyang lawas before. Mga katropa, tining si Angelica Panganiban ang isa na ka-mother, no? Kag plus, suno sa iya ang titod na. Ito siya tulukon, no? Sexy mode, mga calendar model siya before. Nag-play siya sa mga 6-year-olds. Plus, damo sa mga ganap sa buhay niya sa amutong iyang lawas before. Patamal niya, hindi niya pag-ibay doon. Ang lawas niya subong. Kaya maliya, ang body niya subong, amun niya ang isa ka-body nga ginpalangga niya tungod sa iyang pagiging mother o kung sa motherhood, and at the same time mambal niya mas strong ang iyang lawas subong. Tandaan ko nung na survive din isang lawas niya, that's why nga kung ano man ang paglantaw sa mga tao subong nga gahambal ng iban nga wangga na siya nga nagdako siya, tandaan na lang no ang mga ba sa mga netizen da. Hambal niya, she don't care katungkod she knows to herself how strong she is, especially her body today. Correct, no? That's it, Mama. That's it, Angelica. Mga katrapang aton balita sa showbiz, aginadulongin sa inyo sa aton habon ng mga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga, Santone Plus Herbal Soap. Pangatong nga Santone Plus Herbal Soap, mga katrapa, ang maka-prevent kids or early signs of skin aging. Hindi man ang makapaputi sa aton mga panit sa natural sininga mga ingredients na magigamiton sa bugos nga pamilya adlaw-adlaw. Hindi mga katrapa, ang manamigid kay makapadula sang germs kag baho sa inyong alawa sa ining Santone Plus Herbal Soap. And syempre may napakita sang isang kahabon mga katropa, ini naman niya ang para sa mga mahilig sa gluta and kojic mga katropa. Ang aton nga Clear Skin Herbal Soap. Paginimpunan pagdili sang VCO kunsang virgin coconut oil ginisa sa isa kahabon sa Clear Skin Herbal Soap. Oras naton, alas 6:50 na. Gag sa mga katropa naton nga nagupod sa itong programa Subong Adlaw, Adrias Express Balita Sunday Edition. Thank you so much. Shari ding mga katropa naton nga nagtutok sa itong programa Subong. Sa mga nagalantaw sa itong nga Facebook Live. Sa ilan ni Mama, Rina Jastro, good morning. Hambal niya, good morning, Juan Wendell. Watching live from Class Katropa, Kunalum Chapter sa Himamaylan area. Uy, good morning sa inyo dyan, sa mga miyembro sa class. Agon katropang listeners and solid supporters. Good morning, good morning. Dira sa mga katropa naton Kunalum Chapter sa Himamaylan. Good morning! Sa kay Jessica Gonzalez, good morning man. Ang mga member ni sa class, no? Sa kay Jessica Gonzalez, ginapatamyaw mo niya. Good morning, mga amiga. Yadiwa, sila ni Ma'am Rena, Jestro, kay Lynn Antonio Talde, kay Miss Pamarino Montaño, kay Villanueva Maricel Largo, Diana Rin, Bacani Birayon, no? Kay Sir Winston Villanueva, good morning. Kay Richie Talde, good morning man. Mayong aga, thank you so much kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Kay Sir Randy Santisas, mayong aga man dira sa inyo. Nasa kay Ramon Arinias Espino, good morning. Kay Rimel Mamilia, mayong aga. Kay Atom Edad, kay Daryl Rills, good morning. Kay Sir Randy Archaga Santisas, mayong aga man. Sa kay Noiske Francisco Drewa, good morning man. Kay JR Parnes, mayong aga. Natamiyaw kumanggit sa nabugtaw git man siya. Hindi siya kaabot, tulog pa siya eh. Good morning, JR. Sa kay Ronald Rodriguez, mayong aga man. Sa ilan ni Tita Maddie Marcito, good morning. Kay Gino Marie Transpalma, mayong aga. Kay Enrico Flores Vilbar, mayong aga. Madira sa inyo. Kay Jurim Isidro Pedro, mayong aga. Kay Rilly Postolero, malya good morning. Katrapang Wendell, shout out lang ko no, from Barangay Alianza, Baguio City. Good morning sa ila ni Rilly Postolero. Sa mga listeners natin dyan, no, sa ila sa may Barangay Alianza, sa Baguio City. Good morning! Sakay ng honey ng Tiding. Good morning, man. Ang malinya sa akin. Good morning, Marimar. Sa kay Marlon Villanueva, good morning, mayong aga man. Cinderella, kunong look ko today. Today, yes, correct, Sunday daan. Makulot-kulot na. Kay Aldrin Magbanua, good morning man. Mayong aga, thank you so much. Saliwa, thank you so much guys sa mga tagpalamati naton, ano, sa ilatag sa karadyo drama, mayong aga sa inyo tanan. Happy Sunday sa mga nagupod sa aton sa ating Facebook Live. Nagamonitor, subong dira sa ilang mga tag sa kasalakyan, ano, radyo ninyo dira sa inyo cellphone. Mayong aga and thank you so much. Oras naton, alas 6:53 na, ha? Mga katropa, hindi nyo na paglisuapang yung mga tagsa ka radio kay magabulo sa aton din, no, nga programa. Si katropang Win Salinas para naman sa Bullseye Sunday Edition. Saliwa, thank you so much, kid. Kao po din yung si katropang Wendell Balinario. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
2: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C. Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
3: Bumili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani.

0: Coffee Mix, langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May cellphone ka, vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod.
1: Southern Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Southern Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Nagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Buyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa Eskwilahan. Diman nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sa Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na.
7: Nagagwapo ka ba?
5: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ka kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa di nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Abot lang kung paano nila takso na.
0: Southern Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila siri nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kung magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinagi sa moringa may aras sa insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kung ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikon din yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secrets of health.
1: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secrets of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sa tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, yung medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sa higko.
0: The secret of health.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga-detoxify sa ato sa inyong lawas. Ang collagen dakong epekto yung sinito maintain sang manami firm na ito sa inyong skin. At the same time nagapanami sa ato sa inyong mga joints. So Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sa inyong brain.
0: The secret of health.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Santon Gas Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity. And of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa mga kate.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis sa mga buti ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbis. Siya ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page. Santo Gold, live testimony.
1: Lin and Yosap po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung bibi ko, yung ako laging masakit na magbanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santo Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week,

0: Malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lamna dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
0: Bibili sa mga butika. XFM Network Philippines.
6: Mga katropa.

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakyan. Kanatarakyan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sang tao. Bullseye! Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

Maying aga mga katropa, maying aga sa mga suki naton nga tapuramati. Welcome na sa pagpangalagad tayo sa Bullseye mga abyan. Bullseye. On Sunday, welcome sa aton nga pagpangalagad naman on Sunday edition katropa. So pila ka mga kuturan tayo sa bilog nga Negros Occidental. Maying aga, maya ka mga kayo magpuri. Pay ka muna, kami hasta pa kami.

0: karon sa gabi ma sakripisyo sa brown out kay para abot ako na may mga maintenance abi no kabay pa nga wala lang gid sa problema sa kuryente ta no amo na aton nga ginan sigaw mga tropa sa mga panahon nga ini. Anyway, welcome, welcome sa pagpangalagad ta. Liwat na Bullseye, Tugtog alas 9. Kunda Domingo, alas 9 lang ta. Ako na Lunes, Tugtog, Viernes, Katropa. Alas 10 kita. No? Inop na nai sa aton nga palatuntunan. No? Projected naman nga init subong, Katropa, is 42 degrees Celsius. Halong-halong nga, inom damo tubig. Hindi mawanan dapat damo tubig. Ang importante lang gid hydrated. Hindi ta masakit, hindi maglain ang pamatsyag mga tropa. Bawal magkasakit subong, ha? Okay. Ako naman sa katropang Winsley, nasupod naton sa technical side katropang Jonel Atsai. Magatalakay naman kita sa mga balita naton diri sa aton palatuntunan. Aray mga katropa, kapin sa 14 milyon pesos nga ginapatihan na illegal nga shabu katropa na kumpiskar naman sa Barangay 3. Diri sa syudad sa Bacolod, about Tribli ba? Daway nagkakahubos-hubas ang aton nga syudad sa illegal nga droga katropa. Ang aton pinakamakuturan, katingala na. Sige, di ni nagahalin na ang ininga mga droga nga na ano tao? Nga na sam-sam sa mga anagkas kapulitsanta sa mga panahon gani, no? Samtang mga katropa, bulaman tayan, 12 oras ni ang brown out the rich Bacolod, no? Apektado pila ka mga lugar, no? Sa syudad sa Bacolod, katropa. Headlines. Ari naman, saka sa presyo sa petrolyo, buwas, sa Martes, ginabanak-bana, lapit 2 kapiso ang saka naman mga katropa. Sa presyo sang diesel kagasang gasolina ang magagiho naman next week. May tali paggihoya panubo ang problema lang pataas. Ang problema nagataas ay nakoho. Anyway, days lang no amugin ang buhay. O agwantahon ta mga katropa no. Defense Secretary Gibo Chudoro mga katropa nagbisita diri sa Bacolod no, nagpanindugan ang pistok. Imposible na gid kuno ya. Nagparindugan man ang otso na patay nga 13 o kon Justin Waybe ka mga individual sa Toboso nga puro NPA tanan. Tanahon ta ang pila ka mga ginalantaw ta nga mga pananawa naman sa mga grupo angot sa statement sang aton Defense Secretary. Kagagin opdan man to sa mga opisyal naton sa probinsya, upod man ang pila ka mga kongresista nga nag-upod sa aton Defense Secretary, nagbisita sa mga lugar mga kampo sang Philippine Army diri sa Negros Occidental. Pila ka mga balita sa national mga katropa, may ara naman dagdagan kuno nga warrant of arrest ha sa pila ka mga opisyal naton sa gobyerno nga imbolbado sa drug war ni anay presidente Rodrigo Roa Duterte. Sino ayhan ini mga katropa? Samtang balik-balikan tabala ang mga ginapahayag ni Senator Robin Hood Padilla, kundi siya itong ginatumok karon ha? Ginatumok sa karon nga may rekuta sa puslit ni Senator Bato de la Rosa mga katropa, no? Hambal yos niya. Nagagwa lang kami pagkatapos naghambal sa ma-hitch ko. Hambal ya, ti alangan ko man hambalan nga hindi pwede. Ginambalan ko sa ti okay. Agin pa sakay niya, sige balan mo, luoy man ta sa senador, huwag sa salakyan. Nag-hitch man ito sa gani kay Senator Alan Cayetano. Di karo nag-gambal sa nga, ma-hitch naman ko si Mubi. Pwede ta? Ay, tiyo eh. XFM News. Migo, hindi pa sakyon, hinano man. XFM News. Tanaw-tanaw, pinaka mga latest development karon mga katropa sa aton nga pagpangalagad. Sa aton nga palatuntunan update naman mga katropa na ambot kun mahatag na mukaron ang mga latest development sa kuryente San Omar Store, no? Kay daw hasta pa ni alas 7 sa gabi. Alas 6 or alas 7, no? We'll keep you posted, katropa. Ang okay, 13 hours gali, no? Ti sold ni sold igo pa rin krudo to ni. Oo. Ang sa mga panibaray, sa mga katropa, nag-pugong-pugong man sa una, nag-pag-brown out, ang Darion generator, ha? Ha? Pero sabong niya, pag-brown out, ha? Mga dua ka oras, anay. Ha? Kay kamahal sa mga, sa krudo, sabong.
1: Oo. Oh.
0: Alright, so na, mga katropa, pinaka-latest update natin sa itong nga para tutunan, mga abyan. No, tutukan talaga na. Plus, ang pinaka mga development karon, I hope malabota ang pinaka mga transport group natin diri sa Sudan sa Bacolod, angot sa ayuda kung na bato na gitman, no? So, ang tanan ka mga, ano, mga transport operators ang bulig, ang aton nga ayuda, ang aton nga ahensya sa gobyerno, ang LTFRB naton, ang DSWD, I hope tani nakabato naman sila sa mga ayuda sa aton lokal na kapauruhan. Mayuning aton na local government subong kay nagahatag ya sa mga ayuda. At least may ara sang inisyatibo bla. Balaan mo naman kung hindi ta magbinulagay di kung hindi ta magbinuligay, binulagay resulta tani. So na, I hope tanaon ta ang pila ka mga transport group karon. Mga katropa, latest development man sa mga nagahitabo sa Kamankalan. Tutukan taman, istoryahan taman karon katropa sa aton nga panatuntunan. Paki-like naman ang aton page, mga katropa. XFM Bacolod News and Public Service Authority, live kita nga nagapangalagad sa inyo. Kag sa Kamankalan, mga katropa, XFM Kamankalan, pwede nyo maabrihan ang Facebook page ninyo. At the same time, katropa, ang aton naman nga live broadcast, mabatian katropa sa 106.9 XFM Bacolod and Kabankalan, mabatian man kita sa 106.1 XFM Kabankalan, mga katropa.
2: Franca, diretso, bullseye.
0: At tanaw, tapira ka latest update karon sa pampakaragad naman sa mga balita pulis. Antes na, mga katropa, importante, intact Japon yung aton nga ikaayong lawas. Diri sa aton nga pagpangabuhi sa dutang luhaan, duha lang kabagay ang aton nga depensahan, no? Ang aton aton nga kabuhi, ang aton nga propiedad, kag ang mahal tas kabuhi. Tatlogli. Pero kung paano mo maproteksyonan ang pamilya mo kung ikaw mismo hindi ka, wala ka proteksyon sa kapilingon mo? Dali ka magmasakit, galigid, gulpi, galain, pamatsyag, pakuray buong permi, kay may ginabatsyag sa lawas, ti paano na karun? Mamasakit ka, matrangkaso ka, no? May mga komplikasyon na. Di kinanglan papakuron talawas ta. Pero kita sa aton nga tatlo ka mga produkto pagpataas ang aton nga depensa sa lawas ka tropa. Ang Ultimate Trio, Premium D3, Santon Plus Gold kag aton Santon Vitamin C. Amo ning aton produkto nga ginakabugal naton, ginapabalo naton sa mga kauturan ta. Nga may ari sa mga produkto katulad sini. Okay? Ang Premium D3 ka tropa, bulig ni siya para sa pagpabakod sa aton bones, aton lawas, aton nga heart, aton nga brain, no? Konami ang absorption sa vitamin D sa lawas ta, nagadami man ang production sa mga happy hormones na katropa. So ina nami na sa mga indikasyon katropa kung permi ka lang happy, bisa may problema ka, happy lang dyan. So ang aton nga Premium D3 katropa, mayara pa na sa virgin coconut oil, mayara sa Balonggay para mag-suplemento sa nagkakaigo nga mga supplements, no? Kinahanglan sa lawas naton mga katropa, right? So, na, premium D3 mabiyan para magpabakod sa naton defensa, immunity level, mataas ang aton immune system. Siyempre, ang importante na nga may ara kita pambato sa mga infection. That's why may ara sa isang virgin coconut oil, proven and tested. Nga nagabulig sa lawas naton, bato sa mga viral diseases, mga katropa. Kaga siyempre, sabi na kamang kuturan ta, ang aton nga Santon Plus Gold. May tatlo ka mga produkto, Rio. Ang produkto, mangustin, ang Santon Plus Gold, may ara sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina, mga katropang mga suplemento nga ara sa isa ka kapsula. Mangustin, ginakabig nga effective nga antioxidant ang palaya. Gina-regulate niya mga katropa ang aton nga kalamay sa lawas ta. Ang manunggay naman ginasuplemento waran kita sa mga kinahanglan nga mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa lawas ta. Okay, ang garlic naman mga katropa may alisin na siya, no? Nga hindi mo na siya makuha mga katropa kung kaunon mo lang siya, no? Pero postpone mo na, no? Magagawa na siya, nag-acto mo na siya bilang antibacterial sa aton lawas. Alright, so amo na, no? Ang aton nga mga ingredients plus ang spirulina, oh, nagpakupos sa mga bukol-bukol, hubag-hubag sa lawas na. Amo na, that's why damo sa mga naghatag sa testimonya, no, sa aton nga produkto, ang Santon Plus Gold, nga matapos ginakinom sila, nag-ulo-review, no? Ang ilang pamatsyagan ginaklaro ko lang mga katropa, hindi na siya prescriptive medicine, no? Kahit kung ginatag sa doktor na ton, dapat ginamaintain tinasak, no? Adlaw-adlaw in a matter of period. No? Ang ato naman diya, supplementation, that means to say, supplement, no? Supplementuhan kita, gina-fill in ta, ginadugangan ta, ang mga vitamins, nutrients, kinanglan sa lawas natin. Kaya hindi naman ay makuha sa mga pagkaon ginakaon aton subong. O, hindi naman ay makuha sa mga pagkaon nga aton nga ginabakal sa guwa, no? Ang preservatives, ang grabe nga mga chemicals sa mga fast foods or sa mga instant nga mga noodles, instant nga mga coffee ginabakal ta, no? Grabe nga mga chemicals na. Alright, sobra, no? Ang aton nga ginapahibalo, ang Santon Plus Gold, mga katropa. Plus, ang aton Santon Vitamin C. Kung nagapangita ka sa Vitamin C, katropa, importante, kabalo ka nga ang Vitamin C nga ginainom ni mo, nami. Okay? Wala siyang mga adverse effect kung mag-inom ka. Okay? Ano mga adverse effect? Nag-sakit mo na sulok-sulok mo? Gahapdi sulok-sulok mo? No, pamatsagan mo daw masuka ka? No? Amo na isang traditional nga mga vitamin C nga ginainom naton mga katropa. But nag-breakthrough na abi ang health and medicines naton katropa. Pinaagi sa pagdiskobre sang alkaline based nga vitamin C. Ang alkaline based nga vitamin C katropa, isa di ang Santon Vitamin C. Amo na nga wala sang negatibo nga epekto sa lawas naton ang kun adverse effect, no, ang ining pag-inom ta ang mga vitamins mga katropa, no? Pangitaon nyo per me ang alkaline based nga vitamin C amo na sang Santon Vitamin C mga katropa, no? So amo na ang aton nga ginapahibalo sa inyo at this point of time. I hope pwede ka mo kabisita sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, dira sa Mercury Drugstore, dira sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drugstores nationwide. Dira man mga katropa sa aton Health and Wellness Center, pwede ka mo kabisita da para magbakal sa mga produkto ta, no? Sa Yes to Health Wellness Center, door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Alright, so kanto lang ka muna kag mapangita sa mga produkto, hamot na sa mga produkto ta. Kung medyo galabo na pananawan mo, ara na ang Vision X Plus. Kung ikaw medyo failure kagabi ang banat kay Mrs. Bow Mariones, ngita na pamaagi, before it's too late. XFM News. Turbo Herbal Supplement for Men, ho? Rada mga katropa, pwede nyo na i-grab anay para matagaan ka. Bala mo, kisa mga lalaki, bugbog mo sa trabaho mo. Bugbog saga, bugbog mo pagigap mo. So, ang mga produkto sa XFM mga katropa, sa Yes to Health Incorporated. Paki-follow na lang mga pages na ito mga katropa sa aton nga sa Facebook. Pwede ka mong kabisita na. No? Ang aton nga Santon Plus Gold, may aran ng official Facebook page. Ang aton premium D3, ang aton nga vitamin C, ang aton nga sa Santon Vitamin C. Pwede nyo mo na mabisita na mga katropa. No? So, mara, oras na ito, 7:29 na. Sa pagdala natin sa mga balita update mga byan, check ta ang pinaka mga kauturan ta nga ara sa aton Facebook page. Thank you Ma'am Lia Lobrado Timprano pagidiyaw. Ma'am Lia, good morning. Salamat gid sa pag-upod sa aton nga palatuntunan. Good morning sa inyo. Kag sino pare di? Randy Santisas, good morning. Thank you. Salamat gid. Medyo brown out sa mga lugar diri sa Bacolod pero okay lang na, no? Importante di. Medyo brown out kita tub-tub alas 7 karos gabi eh, no, ang aton nga brown out katropa pero tiis galang hulat-latun talag na ang pila ka mga makabig ta update base pa lang ma-short din pa ba no tanaon ta ha? Kay kabalo kita kung brown out budlay gid man mo para sa mga kauturan ta para sa pumuruyo naton nga magtrabaho especially kung narakas balay sa pagkainit ang iban di kapag ito iskapo. Ibanti ka pangita sa mga kadtuan para bugnaw. Hmm? Ati, the most nga kadtuan mo, mall eh. No? Kadto ka to para bugnaw. Ang problema lang sa mga malls ta, medyo nag-a-costating man ang aircon nga intended para sa muna nga mga inuras, gina-costcut man. Medyo mainit-init mga byan. Di ka mangita. Kadto ka lang sa mga ano, sa mga subabla, mga kadto ka to sa mga resorts, mga katropa para magpulo-pligo, para pabugnaw, para magpanami sa aton nga pamatsyag. Kung ikaw may ara ginabatsyag, like for example, ikaw katropa may ara na sa pre-existing condition nga high blood, amoring delikado, no? Magpangita ta sa mga lugar nga fully ventilated, abri, o kung ano, ng tawag sini, wala sang tawag sini ng mahangin, may ventilation ba na? Kag manami ang ginahaklo mong hangin, no? Para hindi ka matamaan. Oo. Okay, so lahat ito ito mga katropa, pila ka mga latest update karon na sa pagpangalagad ta sa jamaning ang sa Senado kung kisahon. Gakawadan kita sang sang mga pag-asa bla kung kisaga hulat kita sang mga mahibo sa mga opisyal na tos gobyerno sa isyu sa korupsyon, sa isyu sang kinautianay sa gobyerno. Sakto man kung kisa ang ginahambal sang mga kritik sang ano mo sang presidente sing iti tani sa lamahatanan, halin sa mga congressman ta, halin sa mga senador ta, pakadto naman sa vice presidente para sa presidente para matinduan ta ni Blab, no? Ang ginatawag naton pagpasabat sa mga opisyal naton nga imbolbado sa ginapatihan korupsyon sa gobyerno. Tani, taraw bla, ang tanan may ara halin pa to sa kay presidente Rodrigo Duterte so na ang confidential fund na nga nag-lapot 4 billion pesos nga hindi niya subject sa liquidation mo, no? Hindi na subject niya sa mga submission para sa kuwata, certification lang na pagkatapos ang mga listings ng expenses. So pwede ginampangan sa presidente mga katropa amo ning mga budget bo sino pa rin mga confidential fund diri sa aton nga mga lokal nga pangulohan, mga mayors dyan na may mga confidential fund na subject ng mga katropa, tani may layini siya nga at least man lang mabalanta ang kabugaton, ang bugos nga expenses kag ano mga legitimate nga payable, no? Kag expenses nga gina-acknowledge sa aton gobyerno under sa budget sang ining confidential fund. Kaya ginagamit naman ang kongkisa sa din lang. Ginagamit naman ang para sa kongkisa. May gastuhan lang pero ginareserba pagkatapos pagkatapos termino politika naman katropa. Abra-abla. So, istoryan tarabla. Dugay dugay. Pagpaparagat ta. Oras ta, 7:32 makomersyal ko anay. Tapos kantuan ta ang pinakamalitis update. With katropang Franz Andro Burgos nagkanto dari si Defense Secretary Gibo Tidoro sa Negros Occidental pagbisita sa mga kampo sang Philippine Army naton kag tiratapan sang aton nga gobernador, no? Angot sa mga proyekto nga ipatuman diri sa aton nga probinsya. Tanaon ta, no? Pagkatapos gid lamang sa mga panumdo mga katropa, standby.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supper Plus Gold.
4: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supper Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang hati ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
3: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
10: Further,
11: nag-atrust ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
0: Balik na sa mga pangalagad na ito mga katropa, 736. Sa aton para tuntunan, check on tapos pira kamalay test update mga biyan sa aton nga patrol with katropang Franz Andro Burgos. Nagkadtudi ang aton defense secretary ang issue na sang peace talk with NPA katropa. May ara sila ginaduso pero ang ginahambal localized peace talks, no? Pagkatapos nga ang national nga peace talk naman hindi na pagtagaan sa tsansa pa. Amo na yung kadto sa atong defense secretary. Di sa mga katropa, kwaunta ang pinang mga latest balita, mga latest information. Ngot sining niya isa sa mga ginakapik naton na ginakapik naton na isa sa mga ginkadto di sa defense secretary mga katropa, no? Ari karon check on ta si katropang Franz Andro Burgos kunara na kay nagbisita to nagkadto mga katropa para makuha ang pinakamang latest development to pinaka latest to angot to sa isa pa sa Tubuso massacre ng mga katropa no? Atong pag-istorya naman sa ginahambalta nga ano? Nga ang ginapanawagan sa mga human rights group katropa ang comprehensive kag independent nga fact-finding, no? Investigation sa ining nagluntad nga inkwentro dito sa Banwa Sang Toboso, mga katropa, no? Katuan ta si katropang Franz Andorburgo sa aton nga linya, mga katropa. XFM Live Reports. Katropang Franz, good morning.
10: Yes, katropang Erwin, nagpadulog dari kahapon nga adlaw ang aton nga tiglikom, no, sa Department of National Defense nga si Secretary Gilbert Dibot Chudoro agad na magbisita dari sa probinsya sa Negros Occidental. Kung sarin dari katropang Erwin, tinanikdan na bulan sang Abril sa adlaw sang Abril 19 may natabo dari daan nga dako gid nga insidente upon encuentro, no? Sa tukasan niya militar pagkatapos ng New People's Army nga nagresulta sa kamatayon sa 19 tanan sa mga ginapatian katapos ng NPA dito mismo sa barangay Salamangka, Banwa Sang Toboso. Kag katropang Erwin, wala pa nag-isa kabulan, no? Natabo man ang another encounter naman sa sur na bahay sang probinsya sa Banwa Sang Kawayan, no? Kung sa katropang Erwin, lima ka mga ginapatian katapos ng NPA ang napatay man sa nasambit ng encuentro batok sa sa mga militar diri sa Negros Occidental, katropang Erwin. So ang pagbisita diri ni DND Secretary Guido Chudoro, ang pagpadulong diri una sa kay Governor Bong Lacson, no? Nagpasalamat na siya gani sa gobernador at sa mga LGUs na nagpadayon ng paghatag ng suporta sa militar angot sa pagtakda, katropa Erwin, sa insurrection, no? O kontrasensya sa sining ng mga rebelde, rebelde o kontroristang New People's Army sa Negros Occidental o kung sa ustaman sa Negros, katropa Erwin. Kaya ang plano to ni DND Secretary Chudoro ang magbisita sa Hanay sa 79th Infantry Battalion dira mismo sa siyudad sang Sagay. And also, katropa Erwin, ang Hanay sang 15th Infantry Battalion na dito naman niya sa Banwa sang Kawayan. Ang duwani ka mga infantry battalion, katropa Erwin, naging bisitahan sa ato ni nga DND Secretary. Sila ni mismo, katropa Erwin, ang may mga dagpo, ilang na mga accomplishments, especially sa ilan ng mga military operations, matapos kati ang mga tag-as ng mga official sang Northern Negros Front nga dumduman na tonto si Arnel Tapang, and also ang sa SOAR naman ang Southwest Front kag ang Southeast Front nga nag-isang persa dito sa Banwa Sang Kawayan nga natabo itong encuentro. Ang katropang Erwin, ang mga matagas to nga mga lideres ang napatayigid, no? So tiyan mo ni ang isa man sa mga tiyon nga ginpadulungan ni DND Secretary ang nasambit ng mga infantry battalions diri sa ato sa Negros Occidental. So tika po, Katropa Erwin, nakabatong kita sa invitasyon na makaistorya naton personal, no? Ang ato na DND Secretary angot sa sininga mga istorya na nagagawa, Katropa Erwin, para mahibaluan ta first hand from the DND Secretary kung ano man ang iyang panindugan, katropa Erwin, kasi siyempre paghatagit sang suporta para sa hanay sang militar diri sa aton sa Pugsud, Pilipinas, sila binigid diri sa ano, no, sa Negros Occidental. Kaya tikabalo itang one of the major problems ng Pugsud sa karon is the insurgency, katropang Erwin, not only just diri sa aton sa Visayas, sa parte sang Luzon and also sa parte sang Mindanao. Isa na sa mga concern man sang gobyerno regarding sa problema ta sa insurrection, katropa Erwin. Pero ang una rin nga ginpahayag ni DND Secretary Chudoro ang mga pagpamangkot naton sa iya sa katapos ng media, katropa Erwin, ang mga sa natabong enkwentro sa Banwa Sang Toboso last April 19. Okay, may mga nagagawa, katropa Erwin, nga ano ko mo, no, nang may ginagamit kuno ba lang nga propaganda ang sakyak nga grupo. Kaya bangod na may mga information na anong sa 19 ang mga ginapatihan civilian. Tapos pila pag ito ka mga individual, katropa Erwin, ang mga hindi hangaway.
0: No? Mm-hmm.
10: So tinagsiling siya, hindi pa mangkoy siya panagani, nga ti ano ang source siya na, no?
0: Oho.
10: Kahit kung ang source, wala naman na sang iwan kung dinahalin ang source mo, kundi mismo sa ilaman nga grupo.
0: Oho.
10: Sang New People's Army, kaya ang ina nga mga ano, tropa Erwin, mga pahayag, ang ginagamit bilang propaganda against, no? Against sa tropa sang gobyerno, and also katropa Erwin, makapakita sa lagyapon sang ilalim nga puder, presensya, and also maka-asto sila sang bulig or ang suporta from the foreign sources. So no mismo sa DND secretary, nga which is the amunis sa gyapon ang nag-sustiner sa pwersa sang mga NPA bangod sa sinaman nga bulig outside the country katropa Erwin, no? So do may specify siya, no, nga which is the China or balantaw bala na itong katropa Erwin, one of the communist countries diri sa kalibutan, no? So do may mga foreign sources kuno nga gin-provide, may nag-provide para magtayo yun katropa Erwin ang presensya sang insurgency, and also ang persa sang New People's Army katropa Erwin diri sa aton sa Negros Occidental. And also ginangot yung mga katropa Erwin kay iti last Friday or last Thursday morning nga gipatigayon tubala ang investigation or press conference ang National Task Force to Local Communist Armed Conflict bala dito sa may Camp Crame sa Quezon City katropa Erwin, which is tigin payag man to gani, no? Ang sang naton nga Regional Forensic Unit katropa Erwin nga sa 19 unsigid ang nag-positive sa paratin test, no? Nga which is the ginapatian ko na katropa Erwin ang unsi sa 19 nagpalupok kini ko na sa armas lutang batok sa militar. Pero ang ipayag na rin ni Deputy Secretary is the what if ko na yung iban ko no nga ang 19 ko no sa 19 unsi lang. Kaya ginalantaw man ito katropa Erwin, may mga instances man or may mga factors nga which is the ang 8 sa 19 ang nag-negative ya kuno sa paraffin test, no? Unsi lang nag-positive. Gipayag ito rin, may posible nga may mga factors kaangay nga what if kuno nag-suksok sila sang gloves. Posible nga na ano na sang hangin ang mga gunpowder residue basi na sang hangin, nag-upod na sa hangin itong mga pulbura nara sa mga kamot, sa sining mga napatay ng mga NPA. And also katropa Erwin, posible nga ati sila mismo ang malawig na nga nahulong bala sa tubig kahit ang natabo to daan niya ngayong kwentro sa barangay sa Lamangka. O sa dito nakita mga bangkay sa sining mga rebelde, aratanan sa punong mo. So ito'y kalabanan ito sa lawas nila, aragin mismo sa tubig nga nakita sila. No? So ti subong katropa Erwin na muni ang gin panindugan sa aton nga DND secretary nga which is the bisan ano na ni kuno nga operation, no, sang military diri sa Negros Occidental. San magkalaano pa katropa Erwin, why gini sang untat ang military operation sang Philippine Army diri sa Negros. Agud nga matapda lang gid ang insurgency problem diri sa probinsya, no? Nga muni ang isa sa mga ginaanugid sang atong DND secretary. Kay ang Negros Occidental katropa Erwin, tikabalo naman kita. Ara kita kuno subong sa ano mo, no? Ano kita ido nagamat-amat kuno bala sa karon ng Negros Occidental bala bangon. Kay matapos ang pila ka mga disasters or kalamidad nga natubang, kay gipayag diri ni DND secretary gani ang Negros Occidental nagapangatubang sa problema sa paglupok sa bulkan. No? Nagligat na gid nga igo sang pagbagyo kagun ano pagitabi ka Parwin ng mga kalabildan yung ginapangatubang sa probinsya. Ginpamangkot yaman ang ini nga mga hanay sang rebelde upon NPA. Katropa Erwin kung ano ang nabulig nila diri sa susyudad. No? So, tiy, wala man kung may nabulig ng ini nga mga hanay o kung ini mga terorista sa susyudad. Iyalang gid diri sa karong katropa Erwin nanindugan siya na bukas ang gobyerno sa kung ano maning tikang sang NPA especially sa pagsungka kahit siya mismo katropa Erwin na nindugan nga wala sa may matabo ka pistox mo.
12: Oho.
10: Mailunggo, patigin pa ilunggo, tapos siya gani kahapon.
12: Oh, gilunggo sagli.
10: Sa mga rebelde.
12: Gilunggo sagli.
10: Angot sa mga, pag, ano ba, panawagan niya kung minsan ay sa mga rebelde, katropa Erwin nga, tisiling niya, buhay na sang, sang ano, sang pistox. Kaya, ang mga rebelde, ginagamit ang nisla kuno sang manug gamo kag isabal sila sa susudan pi ang payag padan sa atong tropa Harvey kapo nagamit gyud sang tingger tinaga nga palso na ang pistox so palso na ang pistox between the government and also sa terrorist group ni New People's Army katropang Erwin so nagpahayag nga ano nga wala na sang plano nga pistox ang gobyerno. Kaya bangod kay Tropa Erwin, nakaplastar naman sang husto nga mga programa ang atong gobyerno mo. Just like sa, ano no, NTFLCAC. National and also there is a local, no, LTFLCAC. So, bukas man yung gobyerno kay Tropa Erwin nga magbaton sang mga luyog magsungka nga mga rebelde. So, para sila mismo magatag sang bulig eh. Kagod nga makabalik naman sila sang ilan nga normal nga pag sinalayo. Kaya ang ibang didaan sila katropa Erwin, tinuig na. No, nga wain ni nakapauli, nabala na lang iban sang ilang pamilya nga sa mismong napatay na, which is yung mapait din ang kamatuoran.
12: Oo.
10: Nga sinagali mismo for how many years nga ito nagali nagupod sa vlog. Natukiba na lang sa pamilya nga ito nagali nakita sa punerarya kay napatay sa encounter. Katropa Erwin, ting iban masubok ay wala na ni, wain na time nga ba ito noon sa pamilya kung i-claim sa pamilya. Inubong na lang sila katropa Erwin. Kahit amuni ang payag man ni DDC Secretary nga kung hindi maklaim ang bangkay sang sininga rebelde, ipalubong na lang ni katropa Erwin sang gobyerno. No? Kahit siyempre yung pamilya, ang iban ganit katropa Erwin, ginbato na lang gidni kung so, alunin na dangatan sa ilang ay mata.
12: Kaya
10: masubo ni paraman sa pamilya. Pero katropa Erwin, ti amuni ang banas nga ginsudlan sa ilang ay matanga which is taken ang lana ng gini nila patunon nga muni ang nadangatan sa ilang ay matanga na patay nga naging kabahin sa sining terorista nga grupo NPA. Katropa Erwin, may payag dira sa aton si DND Secretary Gilbert Dibo Chodoro ang ato sining iyang pagpanindugan nga limiti mo ang inkwentro sa banwas ng Toboso kag wala na sang pistox ito nga sa gobyerno kagatapos sa New People's Army.
13: Yun. Ang mga sundalo natin, nakita na armado eh. Yung anim eh. So ano source nila na civilian? Sa NPA yung source? What kind of credibility can you give the statement of a terrorist organization? What if they have gloves? Karatin test is secondary and it cannot substitute the testimony of an actual participant, which is direct evidence rather than hearsay. Either localized peace mechanisms already. So why do you have peace talks on a national level? Secondly, the government is open to returning rebels who will take care of. Returning, actually, I don't know the classification. Some are rebels, but the hierarchy are really terrorists because they exploit. And forgotten in the narrative. And it's definitely, you hit the nail on the head. It is really a propaganda narrative, the messaging of the other side. So, the 49 killed so far, no? The result of this was a complaint of the community, which our armed forces responded to, no? Coupled with the fact that Negros now is in a period of rehabilitation, continuing rehabilitation, na, because Kadlaon does not stop Digasi. As a matter of fact, the major effort with our governor here is to look for permanent relocation sites for all those na apektado dun sa Kadlaon. And the government has to make severe interventions. And partly, also, the agency under me, the OCD, no, in connection with others. So, Negros is in a period of, number one, growth, peace and development. Number two, attending to the severe impacts of disasters. What are they doing here, these terrorists? Are they helping the community? course not. And look, this is, we do not have to prove the legitimacy of the operations of the armed forces. Why? They are government officers in the conduct of official duty by way, by reason of complaints of the community. They have a very strong presumption of regularity in the performance of their functions. So it is up to the human rights groups to disprove this and not do so by innuendo, hearsay, and bad publicity or propaganda, just so they can collect from their sponsors abroad. I mean, they're using the tragic death of this 19 as a propaganda tool for them to gain relevance, power, and maybe they seek the status of legitimacy. I'm sorry, it's not going to fly.
12: Oh, Katropong Friends?
10: No, Katropong Friends, si Republikong Sang na Department of National Defense, no, Secretary Gibo Sudoro.
12: Okay man to nga paglantaw galing ti amo na blang okay sa pinaka the best gi Japan kay tropang France. We will lantaw to sa ekonomiya ta, lantaw sitwasyon. Kaya muna yung culprit mo, gusto na at munduho na yung ano, recruitment to tani ang aton mga programa sa gobyerno na ginpatuman tani sa ako. Eh para hindi na ta mabuhay. Why na sa recruitment to? Wala na to sang mainganyo sa bukid to nga magsaka o magbitbit armas. Ang pagbitbit armas isa ka krimen nga ginatagaan sa penalidad. Pero wala mo sa nagapili sa Japan nga option dito sa kabukiran kay tropang France. So there's that something we have to talk about. Ang importante lang siguro i-plastar lang ang oportunidad o kaya damo sa mga mangungumat at ga gahulat man sa development, you know?
10: Kamu ganyan kay tropang Irwin, no? Kaya muli subuhang ginalagtaw man, which is the flood, no? Ang ginatudlo naman yan sa pinaka grupo ang ugat ng tanan isang pagpamigo sa gobyerno mo. Oo, ang masiling naman diri ang gobyerno nga ginakabigid sila ing nag-rebel sa no. Government. Kay bangod to nung which is the, may aramas na nga paglantaw, no? So may mga kanya-kanya nga mga perspective ang ining na mga grupo at for urban gobyerno and also ang rebelde nga grupo ng NPA.
12: Oo.
10: Kay after sa sining nga mga hitabo at for urban big ganito lang taon ta. Ang persa sa gobyerno si anong ginila eh no? Itay ka tante siya ang persa sa gobyerno patok sa hanay sa sining nga mga rebelde. Kay tawag ito for urban ga siling magani ang ano ang ining nga mga grupo nga para sa ilaya kung gusto lang kuno yang proseso kag wala rin na kuno sang may experience nga pagpamigos kay Tropa Erwin para sa ila siguro hindi ba ni matabong ini nga bagay
12: ti istorya na to na corruption no
10: ibo nga amo ni siya kay Tropa Erwin ang atubang nila nga mga consequence dira eh kay ti damo sang mga etapo sang inting napatay tapos kay Tropa Erwin ang iba sa ila nagsungka na sa gobyerno, no? Nagbalik na mismo sa bak sa gobyerno para mag maging normal lang ilang kapag sinalayo mga katropang.
12: Ang pistok, why na? Hindi nagidya posible kay Tropang France, why na?
10: Wala na ko, no? Kahit yung namindugan na lang hindi sekretary kay Tropang Wing na may nagpastarman yung mga problema ng gobyerno just like ang Betel Tac and LTSL Tac.
12: Oo. Localized pistok.
10: Kasi kapalit sa mga nagsungka sa mga katapos ng NPA, ang ilkak niya, bukak, kinangyang magasak yung mga songs lang abuyan, program nga, which is to yung ano, ibang ganyan din mo yung scholarship program na dahil sila.
12: Oo.
10: Na ang mga rebelde nga huwag nakatapos sa pag-eskila, matagal sa oportunidad na maka-eskila at makatapos lang at makakarawin. So, kaya muna yung panindugan ng DND Secretary nga, hindi na sa kinangalan pa sa pistok, kaya ang programa sa gobyerno, naplastar na para sa mga luyag nagdalik no? Sa gobyerno at mga rin yung mga NPA.
12: Oho, oho.
10: So, aranan ako lang sa rebelde kung magsunod sila. So, kung magpati man sila sa promise sa gobyerno. O nga, siya mo na ako sila mismo magsungka. May mga programa nga para sa ilang makahatagid sa ilang mga buhay. Kasi katrapang rin mo sa kato, may kapag sa tigangot man sa ato niya at ilikaw sa DNP.
0: Kasi pa fax?
10: Dahil medyo sensitibo mo ni Black Atropa Irwin ang inyong balita. Dahil ang ginaligar ni Atropa Irwin, isa ka general manager sa si Palay Water District, Atropa Irwin.
0: Oo.
10: Ang gindakop ni
0: Uy.
10: Sa kasong pagpanghimulos sa Atropa Irwin, no?
0: Mm-hmm.
10: Ging kinala ang inyong general manager sa si Palay City Water District.
0: Oo.
10: Naging aliasan talang ni siya sa kay Edgar.
0: Mm-hmm.
10: No? O, hindi banda nga parokya ni Edgar, basta si Edgar ni San.
0: Oo.
10: Oo, tiga Tropa Irwin, si Edgar ni, 48 anyos, general, basta magsili kita, general manager sa si Palay Water District, kikilala na ni siya.
0: Mm-hmm.
10: Residente ni San Purok Press, Barangay Tres, yun si Palay.
0: Mm-hmm.
10: Bin-confirmed rin sa aton, no, ni Police Lieutenant Cipriano Lumano, katropang Irwin.
0: Oo.
10: O nga, ang ining general manager na dakpan eh, paagi sa gin bulig man sa nga, ukod ginun sa nga tracker team sa si Palay.
0: Oo.
10: Dito sa nakabiting nga lugar kay ka sa May 21 kay Tropa Irwin.
0: Mm-hmm.
10: Ginaresto ni siya sa 2 counts of break.
0: Uy.
10: No?
0: Lain ba?
10: Nga wala sa nagkakaigo nga piyansa.
0: Mhm.
10: No? Rape by sexual assault kay Tropa
0: naman,
10: Irwin.
0: Ari naman tali. No?
10: 2 ka counts ng rape
0: mm-hmm.
10: nga wala sa piyansa.
0: Mm-hmm.
10: Kag rape by sexual assault nga mm-hmm. may ano ni nga may 120,000 pesos nga bail.
0: Oho.
10: Kay Tropa Irwin. So, mm-hmm. kita mangkot naman ni si Sir Lumano, sa Tropa Irwin, kung ano mm-hmm. kini ang biktima sinisang nasambitin nga general manager sa pagtangimulos.
0: Oho. Uh-huh.
10: Nagpamalibad kino nga magpayag ang nasambit ni nga persona. Kasi,
0: mm-hmm.
10: sakto niya na lang ni Kunos Korte, sa Tropa Irwin, kung atubango niya na lang ni Kunos mga panumbungon sa Korte.
0: Oho.
10: Oo. Kasi, isang April 13,
0: oho.
10: Inserbihan man ni siya sang waran sang 2 counts of act of lasciviousness ka Tropa Irwin.
0: Walain mo ni man? Puro
10: no,
0: lang...
10: Oo, do ka damo, Ged.
0: Oo, no, puro amon yung kaso?
10: Si Sir, ang si Palay, si DPMP nga, amon kinibla.
0: Hmm.
10: Ito ka damo, Ged. Kasi yung mga nabitima yan ay related sa trabaho ya within the workplace na.
0: Mm-hmm.
10: Ang ining kaso. Pero why ginsabat sa ato ni Sir Cipriano kay ito man ko siya gani ang nadakpan or suspect.
0: Oo.
10: At pamalibad mga Tropa Irwin na magatag sa bastante nga detalye.
0: Mm-hmm.
10: Ang hot sininga mga kaso nga gin pangatubang sa sininga suspect.
0: Oho.
10: Tropa Irwin.
0: Katropang France, lain-lain ka kaso na eh. Lain-lain nga mga ano.
10: No, buong sa kaso, no? Ti ang last April,
0: mm-hmm.
10: act of lasciviousness, 2 counts.
0: Oo.
10: 2 counts, and then sa May 21, 2 ka counts ang rape na wala sang nagkakaigo ng piyansa. Kag isa ka counts ng rape by sexual assault
0: mm-hmm.
10: sa Tropang Irwin
0: mm-hmm.
10: nga nga may piyansa nga nagabalor sa 120,000 pesos
0: mm-hmm.
10: no gin ano ni gin issue ni sang presiding judge Brand 77 sa 6th Judicial Region sa Ciudad de Palay ang warrant
0: oho
10: patok sa kay Edgar ni ka Tropang Irwin
0: oho. Grabe ba? Kalabanan nga katropang France nga amo nga maposisyon ba? Kaso malversation ng public funds, mga administrative nga mga kaso. Right. Arito na ablayaw, rape kag
10: criminal ya. Criminal kaso ya, no. Kay di sa amo niya kuno katropang chakto nang balmo, sa amo niya mga ano ba niya nga posisyon, corruption no.
0: Oo.
10: Corruption, mga administratibo nga kaso.
0: Mm. Mm-hmm.
10: Eh, amo niya ka pa pang Irwin ang kalabanan yung mabatihan natin. But ariya, seldam niya, no?
0: Ah, sige lang, wholesome lang si Sir. Wholesome lang si Sir, oo, kaso yan, rated ka.
10: Kung may nangisog ni, ka pa pang Irwin, kung sa kilala, kung may nangisog niya nagpail kaso, doon mo man yung madangatan niya?
0: Gani.
10: Oo, kilala
0: tabla. Oh, acts of lasciviousness kaga ano pa rin kaso niya, rape. Ano ba kaya? Ay nako.
10: Gane. Mm-hmm. Eh kung hindi naman na yung matangta niya kung may mangiso din magpagkaso sa general manager nga eh.
0: Kamahal ni Blas ang bail si Nika Tropang France. Ang iban
10: kung iban nang recommended niya ang bail ya.
0: Oo, kung ginkapkap mo to kag na hikapan mo tong pribado nga party to, why gina bail? Ang tinaga naman, may ara mo na dyan.